aikin ga ba naka bane aiki na ne aikin ga ba naka bane aiki na ne Allah ya bani wannan aiki domin ne ka sa idonka domin ne ka sa bakinka wallahi Allah ka barni ni aiki na dan me ba aiki ka bane bani so hunu hunu ciki aiki na bani so nyama nyama ciki aiki na kana ji aiki na ne Allah ya bani rabu da ni